0: at may resultong upang mapagtibay ang karunungan ng mamahayan. Panginoon, sa gitna ng proseso, sa kabila ng mga
1: pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob na ipaglaban ng tama
0: na magkaisa kaming lahat
1: ng karunungang kumilala sa katotohanan
0: at katarungan. Pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob na ipaglaban ng tama ng karunungang kumilala sa katotohanan at ng pusong laging inuuna ang kapakanan ng inang bayan. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu.
2: Settle Judge Cayetano Alan, Settle Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Escudero, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda,

0: Before we begin, before
1: with
0: we
1: the
0: begin,
1: court's kind indulgence,
0: with the court's kind indulgence,
1: I wish
0: indulgence,
1: to deliver a brief opening statement.
0: I wish to deliver a brief opening statement.
1: Ladies and gentlemen,
0: distinguished and gentlemen,
1: judges,
0: distinguished senators,
1: sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig,
0: binubuksan natin ang pagdinig,
1: impeachment laban sa pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapaninigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Sa kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan ng paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang pong hinihikayat ang bawat Senator Judge, nawa ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished.

0: of the organic law and of the people adopting it. Dear colleagues, I can stand here and read more cases to all of us. We have law students. We have freshmen law students. We have fresh graduate. We have bar reviewees listening to us. Tapos tayo pa lang, hindi natin mabigyan pahalaga ang very clear legal principles. Pati yung prosecution and defense, nakikinig. Sana po, huwag niyong abalahin yung oras namin. Bigyan niyo naman kami ng maliwanag na mga arguments ninyo because we are willing to listen. Pero colleagues, patunayan naman natin that we are willing to listen. Hindi yung pagpasok natin, nag-prejudge na tayo. Kasi sad to say, mukhang ganon. I tell you, there will be times I probably will not vote with the minority because I believe tama yung sinasabi ng majority. Sana po, yun ang pakita natin sa taong bayan. So, hindi ko naabalahin yung time dahil kakaupo pa lang ng bagong presiding officer, pero ang dami pang kaso that says, look at the intent of the framers of the Constitution. And today, we disregarded the intent of the framers of the Constitution. Magandang hapon po. Ganyan ang pag-uumpisa ng hearing na ito.
1: We know the remarks of Senator P in connection with their explanation of vote. What is the pleasure of Senator Judge Soto?
2: I'd like to explain my vote also, Mr. President.
1: The gentleman may proceed and he has 2 minutes.
2: I have one line to say. That's the reason I voted in favor. Because the minutes of the Constitutional Commission are merely research source.
1: What is the pleasure of the Honorable Padilla?
3: Ginoong...
1: Will the gentleman explain his vote?
3: Opo. Opo.
1: The gentleman may proceed. You have 2 minutes, sir.
3: Maraming salamat po, Ginoong punong tagapamahala. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng constitutional amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan, eh yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos, kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na senadora Cayetano. Malinaw po dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po, Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso, ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susug. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama at sa ating pong mga taga-subaybay, ang batas po ay precise.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw. WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Looking era

Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MS Agatas.
1: Adam Morello, mag MS Agatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MS Agatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

Magandang gabi, Pilipinas! Ito ang espesyal na edisyon ng News Radio ngayon. Mga pinaka-importanteng balita sa ating bansa at sa buong mundo. Ako po si Midori Tachibana. Simulcast tayo sa Smile Network YouTube channel, JLR 89.5 at 1620 kHz sa Manila SDR at sa 99.5 Cool FM at YouTube channel ng Cool TV. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio ngayon. Makasaysayang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ikinasa na. VP Sara no show sa unang araw. Senator Dante Marcoleta sumuko matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pag-aresta sa kanya sa reklamong plunder. 14 na ang nakalipas mula noong idinaos ang huling impeachment trial laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Ano nga ba ang ginagawa sa loob ng isang impeachment trial?

0: Formal na pinasinayaan ng Senate Impeachment Court ang unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Pero no-show si VP Sara at tumalili sa kanya ang defense team na pinangunahan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Sa pagbubukas ng trial, idiniin ni Lead Prosecutor Representative Jervin Luisro ang pagbabasa ng Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kinwestiyon naman ito ni Sison dahil nagpakita na umano ang bise sa pamamagitan ng kanyang counsel. Ibinasura ito ni Presiding Officer Senator Francis Escudero. Naging madugo ang sagupaan ni Lead Prosecutor Luisro at Lead Defense Counsel Attorney Sison. Iginiit ni Luisro na mahalaga ang paglilitis.
1: Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito.
0: Samantala, ayon kay Sison, hindi ito ang unang beses na sinubukang tanggalin ang bise sa kanyang pwesto sa isang paraan na hindi umano alinsunod sa konstitusyon.
2: It's not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution.
0: Tila napabagal din ang takbo ng unang araw ng paglilitis dahil sa pagpili na magiging presiding officer ng impeachment trial. Si Senate President Sherwin Gatchalian ang unang nagpasinaya sa impeachment trial kung saan nagbotohan ng mga senator judges para magiging presiding officer. Pero iginiit ng magkapatid na sina Senators Alan at Pia Cayetano na ang Senate President dapat ang manguna sa impeachment trial.
3: The spirit of the Constitution is that it is the Senate President who will preside. This is not an ordinary statement, dictum, or it was not a capricious statement in the discussion. Precisely because the Senate President is elected by the majority.
0: Idiniin ni Senator Francis Pangilinan na out of order ang argumento na mas batang Cayetano. Samantalang panawagan naman ni Senator Pia Cayetano sa Malacanang ang isang special session.
4: Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Papapatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority.
0: Sa kabila ng pagtutol ng magkapatid, nanalo si Senator Francis Escudero sa botong 12-8. Sa kaugnay na balita, sumuko si Senator Rodante Marcoleta ng pag-utos ng Sandigan Bayan ang pagpapares sa kanya bunso ng plunder case na isinampa laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Marcoleta, voluntaryo itong humarap sa Sandigan Bayan bilang act of good faith at upang magpasakop sa jurisdiction ng hukuman. Dumalo ang senador sa anti-graft court para iproseso ang return of warrant. Sinabi rin na abogado na hindi nagtatago ang kanyang kliyente at handa itong harapin ang mga paratang. Matapos ang pagpoproseso ng mga dokumento, sinabi ni Marcoleta sa mga mamamahayag na sadya siyang nagtungo sa hukuman dahil inaasahan na niya ang posibleng pag-aresto. Aniya, nagpasya siyang pumunta sa Sandigan Bayan matapos malamang agad na dininig na hukuman ang kanyang mga motion na ipawalang bisa ang kasong plunder at ipagpaliban ang paglabas ng warrant of arrest. Nang tanungin kung ang kanyang pagdaloba ay formal na pagsuko o pag-aresto, sinabi ni Marcoleta na pinaghandaan niya ang lahat ng posibilidad. Aniya, handa rin ang kanyang legal team na labanan ang mga paratang. Hindi naman sinagot ng senador ang tanong na mamamayang hinggil sa mensahe niya para sa Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng ilang araw na protesta bilang suporta sa kanya. Kasama ni Marcoleta sa kaso ang dating kongresista Kongresistang si Mike Defensor at mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Aabot sa Payatas City Jail ang kanilang detensyon habang dinidinig ang kaso. Naresto na rin ng pulisya sina Defensor at Espiritu Lunes ng tanghali. Ang kaso ay kaugnay ng umano'y 75 million peso donation na natanggap ni Marm Coleta sa panahon ng kampanya noong 2025 na hindi umano naideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Ayon sa mga investigador, dumaan ang 75 million pesos kay Marm Coleta sa pamamagitan ni na Defensor, Espiritu at Viray sa loob ng 4 noong Enero 2025. Nauna nang inihayag ng ombudsman, Jesus Crispin Remulla na sasampaan ng kaso ang masangkot sa nasabing transaksyon. Patuloy namang itinatanggi ni Marm Coleta ang mga paratang at iginiit na gawa-gawa lamang umano ang kasong isinampalaban sa kanya. Unang lilitisin si Vice President Sara Duterte sa Article 4 ng

0: Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
1: Ayon kay ko, hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng pagpapapatay sa isang tao kahit sino pa ang maging target nito.
2: Para po sa akin, kahit sino man yung kinontrata na mag assassinate or whoever, at sino man yung subject nito, ayaw natin ng ganun. Ayaw natin marinig sa isang public official na binabalak ngayon at may kinausap para mangyari yon. This is about going against the culture of impunity na nandito sa Pilipinas. At sa punot dulo nito, gusto natin na make an example to the people that hindi po okay na mangontrata at sino man yung subject ng kontrata na yan.
1: Saan naman ni Attorney Jay Tolosa, legal spokesperson ng House Prosecutors, hindi na kailangan magpresenta ng maraming testigo para mapatunayan ng bintang.
3: Yan ang articles of charges,
1: articles of impeachment. Na House Prosecution Spokesperson Representative Z. Alonto Adjong. Dagdag ni House Prosecution Spokesperson Representative Z. Alonto Adjong, ang issue ay kung karapat dapat bang magpatuloy si Duterte sa kanyang termino base sa kanyang pag-uugali at mapahayag na ayon sa kanya ay kumukompromiso sa rule of law.
3: Klaro po yun, ma-identify ng ating Pilipino. Pinag-usapan po natin is she speaking to continue on as Vice President. Now, based on behavior and her propensity to say things that undermines the rule of law, the principle that no one should take justice into their own hands, ay klaro po yun sa ating mga Pilipino. Kung ang
1: no-show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya ayon sa kanyang defense team. Sa itang press conference, iginiit ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng kanyang kampo, na hindi nasusukat sa hindi pagsipot ang pananagutan o lack of transparency.
4: Ang ating Vice Presidente, no? That she has chosen to appear by counsel today in accordance with the impeachment rules. Karapatan naman po niya yon that her appearance be made through counsel.
1: Dagdag ni po, pinagandaan umano ng bise sa loob ng isang taon na naturang impeachment trial. Subalit hindi rin dapat ibaliwala ang pagsipot ng Duterte sa paglilitis dahil nedepende ito sa magiging takbo ng kanyang impeachment trial. Huwag kayong bibiliw magbalik ang News Radio ngayon.

Nagbabalik ang news video ngayon. Hinikayat ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin na maparatang laban sa kanya sa loob ng Senate Impeachment Court at hindi sa pamamagitan ng mga pahayag sa media. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na mas mabubuting ipresenta ng pangalawang pangulo ang kanyang panig at mga paliwanag sa harap ng impeachment court. Idinagdag ni Castro na ang anumang payag ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o tugon sa mga payag nito sa labas ng hukuman ay hindi umano makakatulong sa paglilinis ng kanyang pangalan. Inilabas na Malacanang ang pahayag matapos sabihin ni Duterte na walang halaga ang opinyon ng Pangulo ukol sa kanyang impeachment trial at dapat umano as saligang batas at due process ang mangibabaw sa mga pagdinig. Noon na rin sinabi ni Pangulong Marcos na mas mabuti sana kung personal na dumalo si Duterte sa pagbubukas na impeachment trial at kung siya ang nasa kalagayan ng pangalawang Pangulo ay gagawin niya ito. Nakaharap si Duterte sa mga paratang na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, at iba pang matataas na krimen habang patuloy ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Dagdag pa ni Castro, hindi rin daw makikialam ang palasyo sa kahihinatnan ng paglilitis. Ngayong Lunes, formal nang nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Isa ito sa pinakamahalagang pampolitikang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa kauna-unahang pagkakataon, isang nakaupong vice-presidente ang haharap sa isang ganap na impeachment trial. Pero paano nga ba tatakbo ang proseso? Ano ang mangyayari sa loob ng impeachment court? Sino ang mga magpapasya? At ano ang mga posibleng mangyari kapag naglabas na ng hatol ang Senado? Ating himayin sa special report na ito. Hindi ito isang ordinaryong pagdinig sa Senado. Sa oras na magbukas ang impeachment court, nagbabago ang papel ng mga senador. Hindi sila kumikilos bilang mga mababatas. Sa halip, sila ay nagsisilbing mga hukom na tinatawag na senator judges. Ang kanilang tungkulin bilang mga main character sa trial na ito, makinig sa mga ebidensya, tinggi ng mga saksi, pag-aralan ng mga argumento ng magkabilang panig at pagbigay ng hatol batay sa batas at sa mga nakalap na katibayan. Ang impeachment ay nakasaad sa Article 11 ng 1987 Philippine Constitution. Ito ang paraan ng saligang batas upang panagutin ang pinakamatataas na mga opisyal ng pamahalaan kapag nahaharap sila sa paratang nalabag sa konstitusyon o nagkasala ng mga mabibigat na paglabag. Kabilang sa mga maaaring dahilan ng impeachment, ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, iba pang high crimes at treason. Bago pa man umabot sa Senado ang kaso, kailangan maaprubahan muna ang Articles of Impeachment sa Kamara de Representantes. Kapag naipadala ito sa Senado, nagsisilbi naman ang House Prosecution Team bilang mga prosecutor. Sila ang magpapakita ng mga dokumento, mga testigo at mga ebidensyang sa tingin nila ay nagpapatunay sa mga paratang laban sa vice-presidente. Sa kabilang panig naman ang legal team ni Vice President Duterte. May karapatan silang questionin ang mga testigo ng prosekusyon. Maaari rin silang magharap ng mga sarili nilang testigo, dokumento at iba pang ebidensyang magpapakitang walang sapat na batayan ang mga paratang. Katulad ng isang korte, may opening statements, presentation of evidence, cross-examination, rebuttal at closing arguments. Isa sa mga natatanging bahagi ng impeachment trial ay ang papel ng mga senator judges. Hindi sila aktibong nagtatanong sa mga testigo. Sa halip, kung may tanong ang isang senador, isusulat ito at ipapasa sa presiding officer. Ang presiding officer ang magpapatsa kung ang tanong ay papayagang itanong sa mga saksi o hindi. Layunin nito na mapanatili ang kaayusan at pagiging pantay ng paglilitis.
ang impeachment court ay pinamumunuan ng Senate President bilang presiding officer. Ngunit ang kapangyarihan sa paghatol ay nasa lahat ng 24 na senador. Bago makapagbigay ng hatol, kailangan tapusin muna ang pagsisiyasat ng magkabilang panig. Pagkatapos nito ay magkakaroon ng deliberasyon at pagboto. Ayon sa mga panuntunan ng impeachment court, kailangan ng hindi bababa sa 23 boto ng lahat ng mga senador para magkaroon ng conviction. Sa 24 na miyembro ng Senado, nangangahulugan ito ng hindi bababa sa 16 na boto. Kung 15 o mas mababa ang boboto para sa conviction, hindi magtatagumpay ang impeachment at mapapawalang sala ang respondent. Hindi ito ang unang impeachment trial sa Pilipinas. Noong taong 2000, hinarap ni dating Pangulong Joseph Estrada ang isang impeachment trial na hindi natapos matapos ang kontrobersyal na paghaharang sa pagbubukas ng ikalawang sobre ng mga ebidensya. Ang pangyayaring iyon ang naging isa sa mga nagbigay daan sa EDSA 2 at sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Noong 2012 naman, sinalang sa impeachment si dating Chief Justice Renato Corona. Pagkatapos ng halos 5 buwang paglilitis, hinatulan siyang guilty ng 23 senador sa paratang na hindi pagdedeklara ng ilang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito pa rin ang kaisa-isang impeachment trial sa Pilipinas na nagtapos sa conviction. Ilan sa mga kasalukuyang senador ay may karanasan na sa mga nakaraang impeachment. Si Senador Ping Lacson ang nagsilbing center judge sa parehong Estrada at Corona trials. Si Jinggoy Estrada at Dito Soto naman ay naging bahagi ng impeachment court noong Estrada trial. Samantala, sina Chis Escudero, Loren Legarda, Mig Zubiri, Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan ay nagsilbi rin bilang mga senator judges sa paglilitis kay Renato Corona. Ang kanilang mga naging karanasan ang isa sa mga batayan ng mga kasalukuyang panuntunan sa impeachment court. Kapag naglabas na ng hatol ang Senado, dalawa lamang ang posibleng maging resulta. Una, ang conviction. Kapag nakuha ang hindi bababa sa 16 na boto, agad na matatanggal sa tungkulin ang vice-presidente. Maaari rin siya madiskwalipika habang buhay sa paghawak ng anumang pampublikong tungkulin. Ito lamang ang parusang maaaring ipataw ng impeachment court. Hindi ito criminal case. Walang sentensya ng pagkakakulong o multa sa ilalim ng impeachment. Pero hindi natatapos doon ang usapin. Kapag na-convict ang isang opisyal, maaari pa rin siyang maharap sa mga hiwalay na kasong kriminal o sibil sa mga regular na hukuman. Ibang proseso ito at hindi sakop ng impeachment trial. Ikalawa, ang acquittal. Kung hindi makakakuha ng sapat na bilang ng boto para sa conviction, mapapawalang sala ang vice-presidente. Mananatili siya sa kanyang tungkulin at ipagpapatuloy ang kanyang termino, maliban na lamang kung magkaroon ng ibang konstitusyonal na dahilan ng pag-alis sa pwesto. Ang pagpapawalang sala sa impeachment ay hindi rin otomatikong nangangahulugan na wala nang maaaring isang panghiwalay ng mga kaso sa hinaharap. Sa mga susunod na linggo at buwan, inaasahang susundan ng buong bansa ang bawat pagdinig, bawat testigo at bawat ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Ang magiging desisyon ng mga senator judges ay hindi lamang magtatakda sa kapalaran ni Vice President Sara Duterte. Maaari rin itong maging isa sa mga pinakamahalagang desisyong pampolitika at pangkonstitusyonal sa kasaysayan ng Ikatlong Republika. Midori Tachibana, News Radio Philippines. Pagbabalik ang News Radio ngayon matapos ang ilang paalala.

Nagbabalik ang news radio ngayon. Hindi pa isinasapinal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang papalit kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nakatakdang mag-retire sa Hulyo 20. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naghahanap ang Pangulo ng isang mapagkakatiwalaan, makabayan, may takot sa Diyos, masipag at nagpapahalaga sa kapakanan ng bansa. Sinabi rin ni Castro na wala pa siyang maibibigay na impormasyon kung may pinal na shortlist na ng mga kandidat.

Hiniling din nito ang pangunawa at kooperasyon ng mga mag-aaral, magulang at iba pang miyembro ng komunidad dahil ang mga hakbang na ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Nakikipag-ugnay na rin ang paaralan sa Philippine National Police o PNP upang lalong mapatibay ang mga hakbang sa paghahanda at pag-responde sakaling magkaroon ng anumang insidente. Sa balitang sports, kasalukuyang nagaganap ngayon ang laban ni Pinay Perez and Sensation Alicia kontra kay Jasmine Paolini ng Italia sa center court ng Wimbledon. Kakatapos lamang ng first set ng laban ni na Paolini at Iala dito sa Wimbledon. Sa score na 6-4. Kasalukuyan po ngayong nagpapatuloy ang second set dito at nakaka-score na po si Iala. Manatiling nakatutok dito sa News Radio Philippines para sa pinakauling detalye. Inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bobby sa Martes ng gabi o madaling araw ng Miyerkules. Namataan ang bagyo kaninang alas 10 ng umaga sa layo 2,215 km silangan ng Timog Silangang Luzon, malapit sa Northern Mariana Islands kung saan ito naglandfall. Kumikilos ang bagyo pakanlurang hilagang kanlurang sa bilis na 20 km per hour at tatawagi Inday kapag nakapasok na ito sa PAR. Taglay ng bagyo ang pinakamalakas na hangin umabot sa 205 km per hour at pagbugso ng hangin na umaabot sa 250 km per hour. Ayon sa PAGASA, mababa pa rin ang tsansa na mag-landfall ito sa Pilipinas dahil posibleng tumungo ito sa Taiwan at sa Ryukyu Islands sa Japan. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na maapektuhan pa rin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa lakas at laki ng bagyo. Posibleng magtaas ang pag-asa ng tropical cyclone wind signal sa Hilaga at Silangang bahagi ng Northern Luzon simula Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Hindi rin inaalis ng Weather Bureau ang posibilidad na magtaas ng mga wind signal sa Silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas depende sa lawak ng mga lakas na hangin. Pinakamataas na posibleng itaas ang tropical cyclone wind signal number 2 o signal number 3 kung magpapatuloy ang kasalukuyan itong projection. Inaasahan din palalakasin ng bagyo ang habagat na magdulot ng malalakas na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa simula Martes o Miyerkules. Magdudulot din ng bagyo at pinalakas na habagat na malakas na pag-ulan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Pilipinas. At maglalabas pa ang PAGASA ng hiwalay na weather advisory pa sa mga lugar na pinaka-apektado. Nakatakdang maglabas din ang PAGASA ng gale warning pagsapit ng Miyerkules dahil sa inaasahang maalon hanggang napakaalon na karagatan sa hilaga at silangang baybayin ng bansa. Kung papasok sa PAR ang bagyong Inday ay ang magiging ikasyam na tropical cyclone ng Pilipinas ngayong 2026 at ikalawa para sa buwan ng Hulyo. At sa ating showbiz balita, formal nang inanunsyo ni na Vice Ganda at Vic Soto ang kanilang kauna-unahang pagsasama sa pelikulang The Greatest Showdown sa isang event sa Cubao noong Linggo. Nagpasalamat ang dalawa sa mga taga-suporta na matagal na naghihintay sa kanilang kolaborasyon at sinabing layunin nila ang magatid ng saya at hardcore comedy sa mga manonood. Didirek ang pelikula ni Jun Robles Lana na nakatrabaho na ni Vice Ganda sa ilang naging matagumpay na pelikula. Lalong uminit na ang espekulasyon sa proyekto matapos ang pagpapalitan nila ng pagbati sa It's Showtime at Itmulaga noong nakarang Linggo. Hindi pa inihahayag kung kailan ipapalabas ang pelikula at ang kumpletong cast nito pero maugong ang chismis na mapapabilang ito sa 2026 Metro Manila Film Festival. At yan ang kalipunan ng mga balitang nasa News Radio ngayong araw, ika-6 ng Hulyo taong 2026. Sundan lamang ang official social media channels ng Smile Network at News Radio Philippines para sa iba pang mga balita. Maraming salamat din sa ating mga kalamaw sa Cool TV, Cool FM, JLR at TBH Group of Networks sa may sambal ka ng ating balitaan ngayong gabi. Ako po si Midori Tachibana. Sa ngalan ng Smile Network News and Current Affairs, para sa mga balitang

0: Init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.
5: Need extra budget funds?
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
7: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Adam Orella po. Mag-MSA Gatas. Para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
9: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako po ang bilang Vice President, CEO, at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
12: Meron itong iron, taurine, at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
11: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.